ako'y pipatawin na. Chup. Kahit e parman, hodin na i-chengi. Lekin na ka-chengi. Tocho. Esipat ay. Usko.